ngabana lujun nyangde zaji deri lupo nyangde jibana lupo zhongbo jibye namba xe yan la dena lang gamba to ngeche nindu xe de ma namche jende ceso na ngeche la ra leye ji xe yan yan yon yan yon ngeche ko na le lang gamba su ni jubar la jibye tozer me na ceto jirin dan ruwe ngiba mi dengo to xe nama la to po de songlo tonga tong mipa jie jibye nong xe xile yon na Lu xian ni ga meng an bie ne ba ha jun qin bo xie ge long zi de bie ren na na wo xi ding ba zu za dong ha jun de dian yin ba dong zuo wo qia jin xian bie ta na long gu bie dian ne zang mi ba ri wen jiao long gang dong za jun la ga wei jin ji xie ren de ge ra zuo de ji ye de ren ding ge jie jia xian ya gang ba sun de jie jie lu zang ya po xie suo de xiu ba ma le long ji rao yin na xian zi ji ba ren ne ta na ha jun de Tietara maatoran jia yung mudin para sen lelan bote jiao ne gama kashi tong yung na duzi cizang lan dougu. Ndatara sen zi jibi mirala lho ne gangzhou jia lusen suwara zi na zalang tre jia o kuchi jindin yung dobi di lusen ditong la pinba qingbo ye.

0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zhenggu.
1: Detang guna seishue ji banglang ma noa xi gu. Seishue ji langdur ma hina nga chui ling qin xuan tang.
2: Senga nang ba zuo. Tata cheche singe ba na pejon lungche nyinche lekong kongke lungche cha deton langten xipa lechin tere. Xiang la liye xe singe ne, ma tenne nga zo lingchin singe ru.

0: ngana male longji dogu ba sa na shoba male longji chitong tian ba tong ngo dong xin bie tong zhe tian zhe bi male longji tu che ga ma jia zang dang zin zhe ne za wan de sang ye bo zhe gu jie ne ngo dong per gu shoba yar longji ngo dong la pe nian tong na no re tong wa tong chuo su wa za xiong wa jie ba la sheng qiong tou ba ge ge wa jie la pin tu qin bo ye la da dong ngo dong ge chitong song tou ni na na ju per gu Xioba yar longje nanjo la pinyin tong na jinshi satan rwa tong chalang kwoje la gandhi toba. Lupang yongja chalga kwoje lisan rwa je la pintu chenpo ye la tatang chashi towa nipa la chan na chaza xiongwa tong chashi mara tongwe pinu ding.
1: Detang dana sumin

0: zongzhi dong, tuanli peji dong le tu zongzhi, le ri la za dong le tu zongzhi, mang cui gui ko dong le tu zongzhi ki nong dun ka yei tenin zhendur xie de, le yu ma to bi ma nam le tu dong le yu top juru che tun xie ba zhi. Xie zhi ju ji ni, jie si xie chep kong san jur yong li kong ka san jur yong zha cong tu cho ni, xie nong nyam zhu le tun pi rim zhum zhi ngo zhi xie ba ma zhi, sar gui bi tuan bi zhuar len ta ba dong. Xing li zhung se bu yi kui kong nyam zhu gui di si yi gen kuru wa, liu sheng an jie ngo zhi nong war yin na. Meng ar jia yong su le tun ru ka chi kuen nga dong, zhong zhuar jia dui xie ken shu ji tong po dong, le tun ba chi ngab ju zam jie zhung se bu ten song xie ni nui ba gie qin dun xie ba zhi. Xie zhi jo ni, cong tuan bu su cien ba jie jie jang lam dong yue kor nyam zhi gong pi la gui di dong ni, xie yu zhe xue jia qir dong ju kor jie xie tam ga xie jie ba zhim xie ba dong. Di nong nye dong som ju lor le gup, Jiayong qiab gong su jiang lam yue kor qie shui me kor jiatong zhukyu la zang dong ju dung yu ba zhi. Quan yu nga qi qia la niwe cham su, gong sing ge nam rui ba su ngue nga xie kin jie mang dong ro xie yu jing. Xie zi jiu ni bar, quan yu nga qi gong sing rin, jiang ge nam rui ba su chi jiatong jia qi jia som li gawa ngue nga xie yu ba zhi. Nye dong nye ki zha ru lu, du rim song ba dong ye bi, lu du na bi song ngue jian bu, xie zi jiu ni zong yu ba dong. Ndalo shinda zhuba nian song, lo dui nabi song ngui jianbun, ma gyer jie gyan sui ngui ji tuanzi qiab gong nong ngui su jiu bi. Qia jin zong bi zhung mi yi, zi tim nong ni tie kar lo dui nabi to ni song ngui jianbun nyo qio gu yu ba zhi. Shinda zhuba nian song, zhung yang ge tuanzi denja jibo gor yip cho chung nye ke zib yi yi, xing qian dong rang xiong jiong, te to zhung qir dong, xingjiang tuanzi zu zhu ma de jie som qi cho ji la nga ji su jia du xie de. Dui cei ni ba dong sun bi ngun xir go yip xia jing ba dong. Xinda zhu bi cei jiu nin ni, xinda dun bi cei jiu nin bar. Jie si xie xie kong tuan xie denja oyun leng kong yung li kong ge nyam zhi zha jia dong. Ka bar, chen yi su tab lang sun bi mang cuo ji tuan bi sam qiar dong, le zo bi nian xu piwi nian dun jie kong ni da zhu xia jing ba zhi. Nyam zhi jie cuo su jun xiu, zhong gui tui ma, fu chong ge xie cei jiu nin, denja leng zin leng cuo su bar dong dong zhu mi jiu ni. Yue xia jun tu xie de yong jiru gui di dong ju, yong zha zui xia cong du to dam xie neng gip. Yue xia xie dir gui di dong ju te, du cui xin duan nong du. Yi ran ji mak dun xia xue so nong, ari mak bong ge guo cun mang bo jun tu sen jun xie yu bi. Ari si yong ni, ari guo song ke li zo wu to rin bun ri gong ni, guo cun tuan xie xie njo su dong ju tu zui dur xie ba dong. Ne zui xie ken ji, ru tu san ju kong la ju bar xin na. Po zhong ka po yi sa ko jie mer, go chun tuan xie la gui di dong ju cong tu cuo zi yu ba zhi. Sing ge na ba zu, de ren ge du sa san ju hui cer.
1: Nan sa gu li chan zhi zhe, sa kor zi zhe lu din ju.
2: Yu yi lang bo de sa dun ba, ga na zi jie lu tu zu.
1: Be jie lu tu.
2: Be jie lu tu lu qi.
3: Sinkina bazo gong kamsa, tata ne pejo longchen yin chay lai kong, kankui longchen jie pujo loto xio jitu tsu ri. Xiam la puu rangjo jio mietzi ka nabri ka zi himjo soe zonri nangwi pujo loto la ye zongni. Puu meta lu dawa yipi dapki ta zaka cipjo ko ngutru dodu jie xio ri lo za xirangani.
4: Re. Dinko wii jira ra ye tunpa, jokar sagi, nyawa yango ngendo lang kichem, jazi yar ta chomo lu da chungwa, ci chu namlang yue jie ngacha ngani rangdi u top, yar su. Kanchun darli, nachi dang xiangxia sako de chadun go zu, jinti jiangbar yuma jiaba dang, lui jiaba, qio dongwa ji xia gui, roko de zatang la chun chen dong dang chab ji, xiong ni nguan gu ge li ga yabu xie gui zi kuen ge, da deno yin na la, ci zhu, nam lang yu jie nga qiang ani rang di u top zon da bai da yiba ge u tong go zu xin ge, deni kanchun darli zu da, pu ge kanchun de yin na da longban da la pa le ji do, deni da nachi do xiangxia ge sako ka xie la da, ren yi, chadun nang go zu xin ge, jengwe jinti ge jiongba di yi la yuma jie ji zi lin ra do, lui jie ji zi lin ra qio dong ji zi lin ra di yi ge li ga yamu zo gui zi kuen ge, deni roko ge zatong li na la da, chun chen dong zo ji ge li ga di yi, yamu zo cali do, ani xiong ni nguan gu ge li ga da so yamu zo gui zi kuen ge.
3: Tene ci chuk som ni dhru dhru nga cha ni ni nima lang ki chayam tu song. Dabdaan jam, rang di ci chuk som ni si di ci chuk som par pontong lo. Tueb zang ro ko to kawa cha du chung zin dro. Ui zang lo je hing bu sa ko to kam su tsa dong pa war ting. Sui ting ta nuan bu kong go sa gu. Ci nye je nye psi ta nga cha ye ni ya tong mi rang gang say. Jan na tuan dhru tsa tsan tab zin. Ya cin pal, paham na man tui yu. Sa nga ma la nye to cao. Tem zhe rik ba. 다 베다 히바 기치바 추솜 니드 조지 나차니니 니마 니첩 주니노니 니마 기챔테 랑 챔소시다 테랑 챔송두 다다와레리라 다단 잠데 쪼브존 니델티나니 다리 다완디 답달 챔소나 다단 잠리다오 테네 베다 히바 기치바 추솜니 베다 나바 기치바 추솜 발라 본토트 쇼카나 키데시나 본토트 로르키다오 테네 힝로만 쪼게 이잡 구지 뜨브잔 룩 사코도 카와체드 중진조 우이잔 로제 힝부 사코도 간스 차동 버르티 수티드 넘부티 길고 고소그리제다오
4: 제제 Tsinyisum, chi yi ngachang ngani tsi nye ye, chi yi ngachang sumpa nima na zi kwenka. Gung ma tu, dawa shibu, deji do jing te me bi, nga pa kero ji dawang si, nga gu lu, simpu no ni xe tu, deji ju, zhe zo ni do, hachi no tu, nang la, lu nu wu kang la ni, yi lam xe lu, pu lu tu bi, tsi la chi la me zi kwenka. Deno yi na, tsinyisum, chi yi ngachang ngani, tsi nye ye, chi yi ngachang sumpa nima na zon da nina ji ke xinka.
3: Tene ta dawa riri la, jitang saaju milao gen juwaan ka kamkhe checho riri dao. Tene pyoda yipandala chansu na, jia la daan dara zakar nam juwaan mechu long zom je, kamar ju chiwi yo jia namkhur chea chaji papsin jai. Sebda ci juwaan ni pasan chen dunsar lakpa nipi ui da xajay to chachu tolong chao. Ci niyegu ni lakpa namri kamar ju rin xajay to namkhur chea yang chachu nrein duhi. Ta dawaan di zada kama gi jortan rewe te la ti ni, jena chapa ge pachi ten ngbur ze dao ten sebra chi chong ne pasang jin to sa lak pa ne bi u de xia ji to cha chu tolong chu gi kan da da wa ge pa ti gi cha chu ti ngbur ze xi dao
4: ni pa da ge pa ke xin ba chi ko le xin na la ce pa yi ge nga ding ju ji ju ni ju sum ju ju ju ji ne xue ne xi ni ne xi san ne xi nga ne xi ju sun ji ji ko la yin zi quan ge da gong le ni ge pa da ge pa ge da xin do di xue sa ge xiang la de ling ge za ke chi jo ko le mo de xi na
3: ten ne da tren ki za ke chi bi xue na Tarayna pukum heta lu dawa yipi tsipanyi xidoyin jida chukbi tsi chuyini riza pasan kama thakar njongchu salang chuchi doji jiwa kazan pontong loo da hachin nuk. Tarayna namgo na pahami namgori ngaro chusu jio tan shiru chusu nga panyi la dosu tansam kail. Saangni pyoos nyekyu ji za penpa njongchu sami. Naangni pyoos nyekyu go za nima njongchu mieni. Yini pyooda yipi namga za dawa njongchu saachu tayindi pukja loto kyu tsar.

Sengen nama zo, tata cho je sen yebi lian cien dan na bojo lungcheng nian cheng li kong kanke lungcheng je cien lo gazan lian cien zhe. Hiam la, si sadang ka ji ge cho je cien da tong to dong yin yu bi go sen zho. Jing ni hyo zi maza wa de re. Juan do hyo zi san ken da don na, hyo zi maza ken cha zi ne je wang ge hyo wa dan zhe ne je jen bi hyo yi nian ka che wa yu. Hyo zi sa wi, du cho ya hyo na cho cho dun ba ni je ba para yin ba da. Nying ni, Sama san jopo sawi juan de re. Poten lo chen je shilo nian don nian xa yi lo bewe yi hingyu le hito shunwa ra yin na. Sa ten re kama nga yang san ji me bi mar chenpa chenju je nian ka jajaja chachi pa yin yo ba re. Sama san jo na jopa dhan nan jang de. Juan jun ka se cil ga de ke ba tang nang cho to hya tsur so ce ngon sa je je chen ro wa re. Tungku chun me za ji sho tun na. Yozi sayon kamar chunga ni nyek par tan, nyen gong tan gongzi sayon na kamar nyek ni sonch par yin gubi chun go tun yu. Somni, gongzi sayon chi chaba tere. Shilo nyendo nyek zaju lo tso chu hibi du de to, yin ju zon yi jik ben ni, ya ben ji lo yi ju ni dun chu tong gu par ji mo tso chi dun la zan ji gongzi ji gong hi la. Yabhi shi yu, yin ju nji li hi sa tan na, gongzi sayon dui tsui chunyi tang mdien bi lhapar tu chu tsui ji li chi wa ngang yang na dian jia man ba. Mo tsu le cha duwi nian ka jia jia yit ye yi gian tong zhu yin yu. Gong si ji dui tsui ya xun ni gu mong chu tsu zhuk ba ni jia ba bar yin. Yin ni za tong mang zha ba di ri. Jun tuwa za tong mang zha na xia chong pun zhu wa tang. Nyun lan ji nu ruk pong ni jie chen zhu wa tang. Ba sen rang yin ji xia si ki wi za tong ni Juan to rangin je xia si ki wi za tong li, pa zan jan di san ju jian ju su ru yi nian ka che wa yu. Se zhan na, xie mi xie kuru, cil ga wi tong tu jung ni, nyu xi je xie mi ca ni jung la wa de ri. Nga ni, ca mang wi za tong de ri. Ran je du xie ce an dang bu yin bi, za zhe jang ca mang wi za tong dang zhe wa yu. De li yin, ca mang na lu bi, ge xiu ci njo sun zhuwa dang, rui ba so so du njo wi nian ka jie jian zhuo si ba zhi. Zhong ni, ca si ki zi zhi la gao. Mei bi zhen ni ni guo la shi bu zhong tong ke zhen ni an jie ba yin la. Lo zhen me chi, ye ju zang xie yin yu. Jia sen zhi zhen xin ju li kong ge xie sa du. Mei bi zhen ni ji nian ka ni si ri jie zhuo ci jian to sun wa dang dun ni jie jian zhuo yin yu. Dun ni, dong jia nga mo gao de ri. Hashi menkang tsubi, yenge soru dhude to bewe hinju le ngon para. Ngarjan dhube tongja le shongwe neri yit hianga sanje yo pare. Tongja ngamo tongja na nyingza ne tang, nangge ya santun jun, ne mangbo zhene soje nyenka tse mra wa jechen ro yin yo. Deli jang jisu rongwa hin na, nga zi je do zi tang ra wara. Le chen la shaga raba yenge kolong shongde, je zang tong na de zang je tongnyen ro rong ro yin yo. Jen ni, nyazi saj gawa tere, jun tuwa nyazi sankhen te yang, zanko re nye yin yin sankhen tsu, nyazi ma sankhen da do na, chato rang yin je jene chi hiwi nyen ka jia jia jio nga che rin rawa tang. Nyon lan je jene wang ki hiwi nyen ka jia jia jio sun che rin rawa re. Mei pi jene wang ki hiwi nyen ka je che sun de, jia jia yi jian nga che rin rawa re. Go ni, Zaji zuwo du ci lung tun mamba de zhi. Shilo nian dong nian zha sun lo jia shi ge zha qi wi du de cu ju ji bi yin zhi yu xin ju. Xin zhi ji zong yi bi ni. Ari lo yi ju ni dong ju tong gu bar ji dan ma dan gen gun. Chi ji dan dong mi zhuk jia zhuk ji re gu yi za tong la ye yi shi ba ju. Tian jun zhu ju ngu zui ji kong du shi bi nu ci ji nu ci dong bor ji jia jia yi ti ji dan ca gu ni ni jia jia nga ju nga zhu dan ca ni le gu sun ga. Dang cha chu ji Tsering ki jenbi, zhengar ka tse yung tuwi, qu tse la lepa tang. La par tu, nu tse kondun je du tse jaja ngach nga sun tang ca dun la lekab, du tse nto xiu su le ji yu ba hito shung a re. Sengen nam zu, gong tse jenba di na si sa tang niri ji, qe je tse da tong tu tong yi yu bi go de re.

numatere donga la demak chasan ke mak pontam je mak roda de ke chare chamo ke magana la so anda de ye donto nga yin sene ka chacham da ma chang chabo nga so lema som ta ken yoba ka to ta don na ken da za la te se kyom na ke kyo za la te nda yo la te ken yoba ka ten da tere pen thong da za ta ken yoba ka ten na je ji cham bar ti ben do bar ra na ser gon ke to be ye tu te be chen do te ta ken yoba ka to ta ten na to tera tera la ne muta ni po sala lo ke gon abri po bi lema som ja ken yoba ka to ten ne ka chacham da ma chang cha haga le masomo

0: choya kona nabe dorte chi magolo lan dreba misana ndema changcha rangke lunjuk te zoba dalo ka chechen dema changche ke lunjuk tabe te re zokhen yobe ka tena yemi yeji chambar te ngar kabo jubje kane la shibo jubje shene la shedan chakke kalo korhen yobe ka ten demi tenla keje drguchi ba tabo rada namkar chene demi tenla chon chon tena ka chechen dema changcha tike ya kore nyonda payepe tu tere nyume donga la tando ba tangla debleri ya ngalu do da payepe pa jendu ke gongla shelende ya ngalu do da payepe ka chechen dema changcha te li gede nike yum dengi da kundengi ke zuwo yi tu teren gumbu xuzen na chu misu awo cetan do ja kesin gumbu ma chun na tu teren tarba dala jor san na ka chechen de ma chang ra de zhen go ta xian yo ba ka te kon do ba mi zhang rong te ta han na ka cha ya la po te ka cha ma la po te hong ba hong san na la po ke go na ra de nam ka la cher ke go ne tan ji ten na me tan pe la de ko ke yo na nge ke yo ke den da kor ban dan da rin da ko ke pe na nge ke pe ta nga won zon ban dan da ri ta ko yi zi na nge ke zu o ta bo zu ban dan da ri ne kanta len ze dar kya gon ne kanta ze mo len she ze go zam ne nyam ba chan ne ra dan nam ka la char kya gon ne rza bo gu di ba ta re che ne ka che chan de me ke tan te ke ta lan do wa ngo do de be ken go la se ne ra dan nam ka la char chong ter re char kya yo ba ka ta na tan do wa ngo do de ba chan hi ta po yi chen yo ba ka ta lu che cho ba ta ba pa la ke rza bo gu di ba cho la ke rza bo gu di ba phar jo chur jo ke ma bo ter ren za chen yo ba ka ta de yu do re de te ma ti ni re yu do ni re te ma ti te ma ta ta bo ten za chen yo ba ka ta na ten ti ya nan so ta la ne xian yo ba ka ta nan de ma xia xin ni xian nan ju ta la ta ta to ni xia ka ma fo na la tan ji ro xian yo ba ka ta nan ra da nam ka xia ka ba du ni de ni de ro xian yo ba ka ta nan ti na la ta la ta zhou wen ba zai bo ser ba te ra da nam ka xia ka go ne le ni zam da xian yo ba ka ta song song ma ti ko ji ka ra da ta ta ne nen do ba ta la ma yo de la ka wo ta den la se ne le zai ta xian yo ba ka ta nan ka ji ke po mo gan to la ri po xian yo ba ka ta wo ta po mo ni po tun bo go do ji ne ta to te re yan jo la chi ne ta la long tara no ya yoba ka to ko ye ken do ba ti ye ka ro la song ya yoba ka to do ba ti ya gan to la cha tan ka ke na ba de wa ta re chi ne ta ti ya gan to la re de chen yoba ka ta na ra da nam ka cha ne ba tu ke ji ho na la kyo chung ya ta ce ji wa ngi me li mo lam zo ten ga re ti re ka ta yin ban ga re ti re su ser kan da ze don la te du lu zu da bo ten ne chen bo na ke chen bo yin ba ye ni jan ba chan bar zo jo ta la pa ze do na ke go shu yin ba po a yo na ke te yu yin ba ta ba ta ren za chen yoba ka to ko ye sa ba la ta ne ta man di zo ma to ba la ta wo sa ma ri zo ke gonen do be karo tsela korken gonen rangar yola tere chuken yoba kapto gerchi nala choro songo
1: maji chao yin na rancho pyo me ri ti loka di kya cho ta tambi yi pang zu mang zu zung zi ji me to tong ra ji yin si xie zi yore ta di nang ne te sa kye ge zung di man zu do di zong la ayu nang ke ta yu ta gong hai nang ke si di di re chi cha yore ti yin si go ya gyun zi yang kar re se su ta de ngane cha xia su na ri zung le ri ki chue du te sa kye ge zung di la zong bi ling ki chung zi nyang a ki kye bo si xie zi ting re chi cha yore te sa kye ge zung di ta ji pang zhan si ne ra ci gang ke chang di la da di zong la te sa kye ge zung pi we ki chen bu dun 이게 동장다 지었으면 그런가 요리 대인지 중재년아 그 대부 인스 중재 지시요 니네 그사 대부 중티네 나의 지조가 다 지금 지시지 막둥이 롬로회 변조기 지시지 지신 망수에다 표기다 중지 교재 그게 돌아 신주 체교수네 제시 전단대 가장 그 친구요 대인도 좀 그사 대부 중티 전단지 지자 근류지 전신스 대시지 숨내 차샤와 이는 야가게 마하 바랏네 독주의 라마니아 독주의 디시 다지 시라게 중주년아 동주 육 이도를 크는 다디 피제 조야요 말이 풍송 처주 조야요 말이 왕조 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 용도 좀 대사제비 중디 도동의 풍송송 지조 지조서 주기요래라 반단계 지만 지만도 주요래 디인디 디 다지 대사제비 중디야 진단 친구 찍죠

Kongi na chudumba ta hido ji kepi lengdo uibden chebda gwepo yi tumbina nemen da phangti jachi chambar che ulta sepi khu leng gi patol ta tho ember chembo ra de ngala ta ta tho ji ta tho ton chaw ne phar gal tu tene lobi pembo thakpa do ji ti leng gi tampi zimpi ni che don ka ne lu ni sepi ko ti ki yu lobi pembo do ji thakpa la pa da tang ma che sumen che ko ti le si ji min sa yo

0: gebo da na hi zhe zhe wo de ni zha zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de ngo ni xi li nong le chang chang jin zhu de ni zhen ni xia zhu ji chai zhe
1: ho ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: da mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mi nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore gemo zoji tela jupsingo mo chuma ge ge gemo ta tong nyo se che ju lang ka ma se de jina no yen da la yang se cha u ro ho yo ba zo zo ji ta mo nyong ro sang de ta nga mo ta tong to ma da ta te le gemo ge ni che ju lang ko bi pe ro re
0: je je ta nga ge gen ge ge chang bu de ji ci yin ro ti mo ni la sang ro re
1: ore je je
2: xie bin zhen zhe ku yo gu ya bu dang
3: ho yo la ba zu qin bu me you wei qi cang mi ji ju lang ku la ma zhe you na ya bu yu
4: zhe ju lang bu mao na yang
5: de yan zhe ji sa wa ji
4: ju ju na ju jun la tu ke re niu ji qi li ge de ma dong wa dang ke re jin jin zhe la ma dong wa chora to ni kore mdong a kore kong ka sa ma ye wa ji xia zhe ge qin bu le
5: ji ji nan ci jin zhe ji song la song zi xu ni zhe la de ya ta ya de xiu zhe le bi nian zhe la xia du yu wa xia ji ge ni xie di ren ya da din bi ren zhe ji ke you jie

0: yamil dendasi yu.
1: Asa.
0: Ani chikdong kutte techu chenge lola. Ani pencho nyinji legoon ya, lego jabche. An tinda che, ani che yego juru ya ta lego chik zir tinda che che deyab tinda yi.
1: Tata ina gen dendala chik genyo shio tsa.
0: Are.
1: Da tso che deyga lega che she hiyo.
0: Tasha, ta yigra juru. An tebra ta.
1: O re la.
0: Di chong chong ran zho.
2: Ri. Nito jami chiglo le yang ranzo tinek penjome ma lungri le gung dang da ira ga che chen ni tado pa to kar sina kam ge gi le je na na le je sum ri za da yang yo na gi gyu da da la so ba sar ge so tin de gi le ga chen tin de
1: la so she la te gen de na la yi na to tam bo te na lo le ge je di cham ba gu ne na zo kara ta na tin de re ga do so su gi ji dang ga si ne lungri da nin ji ge sha ya te na hyo ba yi na
0: wa ti ti ti tin de re sha chik tong gu jet de cheng e lo le ya pen jo nyen jin le gu de zu gu re s ane zu je da pe ge ge san ju
1: la so
0: san ju nyam ga yo ro ba o ti su gu re s ane kap ti tu ngan zu la pra thon je mang cha le gu jep sa bre
1: la so
0: pe ne ya kap ti ta u yen jang gu shu nga bu la le ya nye shu bu je ane ming nga chi pen jo la pra chen tong ge ti ne da bu nga chi ta ro na s je ya Nyeshbyo-san, ta bu-shen-da kang-lo le-gu-jeb-sab-ting-re-chir-i-sa. Ani nga-ta nge-t-lop-to, sir-pin-zo-la. Ani ta le-gar-zi-de-ma-ge-bi-te-shu-zu-zan, ani o, de-ya ta gu-yong-ra-ng-a-bu-ga-ri-si-che-che, le-gu-ni-ya, yong-gu-ri-si. Ani le-gu-ni-ya, zui-ba-na-lo, de-ya, jik-gyu-ta, zin-re-ga-yik-ze-tang-su. Ta di-yik-ze-de-sun-gyu-ri-sa, ta di-ka-su-ra-chif-si-ki. Ani chi mirab khasaya rita ganchu, mirab khasaya jik zaijiga tu.
1: Lasa.
0: Wandaxaya ta chebsi ta...
1: Chile to.
0: Chile khanche nyingalo ta ozi chamendro. Ano wandaxaya tinte nyingzhilingun libshi.
1: Lasa, dedu nyingzhilingun gu zubi lo de. Ta pache nyingzhilingun dega chalung se nandra ta patoka. Dega ponju de ni pache geng ji mutsi jiga leka ta. Xa ya, dandre dandre wa yose a.
0: Borde.
1: Cha shi shi thong deva dandre ji. Ledega namba ji. Lasa.
0: Legung de gerichimre, danda nganzu gyan duwa tsungkor, nganzu gyanan nama shantake, nyantin legung inya, lungtin legung, dat lopi chamo ang nyeba yins. Chache ngara legung gerichim ten, chache tangbo, ngama ngati jikyu sa tinda janyo me, ane gyayi chonsi bukore, dey shibu tinda shing me, ngamo dey yeyir tunsu dey shingkor dame, a yeyi gyuro. Dey chidu zang, ane jik kachuro legung dey ta pekiya sukuro yundo dey chuk chachan chenpo re sengu dung.
1: Zhe la, la so. Ane ge jantso ina nindu jey lo la a re la.
2: Zhe, zhe, zhe.
1: Dey le du zamba. To tampo nga re la pe tenre chi.
2: Zhe.
1: Ge ge se.
2: Nga ta tu sri, tata gen denda la ta chari karisina pincho no lo ta chari pe ge yi tenga ne tu. Ta di du tonga ina ge gen lo si re si shu bari lo si ye ge gen ki tenre ki. Chile zo chang. Ta ina ina la ta tenbe kubsu karisina. Gap tu du gen ran zo ki. Ani sagui ta chungki la soba ka ki kini. Ki gyu ki lega chen tenre kwa risi chen. Ani ya leng ne sun ro se urbe lege gu mo sun ro kwa gyur chen. Ani chingari. Ani riya ba lo sum si te. Tini imbe ina ki guru kub dung lo la imbe ina. Yang gyar tsu. Nari sagui lo su chu ki ya chen. Ani imbe ina. Nang se pen chung zin che ki pyo ki yi ki ki ki. Chikogu duusi kapi di na mishi ki lunga tunyo kogu duusi da ngari kura jine ya ba ya karizina gege gyumbulu chi nini tena yinpe na shanshi taiyo ya karizina gege nyi sun chi yo bichi ani ana nga zo maga ya jangshi nanda dupchi yi chukchi na la ana lopta chikzu yungu di diya piyo gege ngayo si tu me bichi ana nga kudyo karizina ngari sagu si shu sigaro bata xing shu gintuki zungbyo ka na lega chi tu ana tinte chile di jangba yinpa hako chen ango zo ya chen tuk chen ana maga ya lo shi dea bayi, nang se pion chung zin re pio yi ge gen chen. Tad ne nye duan jik lo le yin bayi na nga ya lo yung. Ani jik lo di kar zin na nga ranzo ki lop su ting pa ge ya lup du kar zin na xiong le kang. Di na le ngari ki ani zab chen ni kar zin lup du le ga le ya dao ka xie dea bayi. Dao ka xie dea bayi gub lo yi.

0: Edu zamba, ta ngay ma meba ne ta yueba jiruba. Te paru ke paga ka la, mit soma ke lingcha te kandrina jirila. Ka te te.
1: Changme kawris, shivdangari. Kansa nyenti nalol nganchu, te tu tiswa bari. Kap te tu nyenti chuko sotan labari. Oa, tena shinglai ke chenri labari. Oa, nganchu yu chochum utiti cha shinglai kanda ta ku yume jindra labari. Semjain chotan labari. Jindra ke chenri chato. Nganchu kaw shivdangari to. Al akbar tu dinala chapzen gyurma tinda temrba. Tani kaubi shibu chike tu kunzo. Nyabas shago. Nyama tem tinda shora. Akan aje sa
0: chi. Ya, ya, ya.
1: Ta ti...
0: Kui bile la tata me sara karari kao.
1: Ti ten se, tingi shingi. Lejiba acha la chi. Mengal epsa. Mengal tawasum.
0: Ike
1: je. Tuksin matro che je. Masegote tati ko shukti ko yorwa ngati tesha lejib kha chik sugu to kala chena diku chamba re sugu tinda che sugu ju phege ya min re sugu dus ta tinda che mangso ga wi chub che ta nyin ching ge tinda ching an ju pal ne che chik su yun du za ani chik to ba yun jo ta pen to gu dus ye ju tan da nan da chim ru da de yo mar wa What that did that and a chamdo, tungu tung, re tungu to. Tumbling in the tuni chinga to. Anne, Sijun Hago to. That's a judan to save it to. That and the chan to Javati. Quite ever so good to us. Oh, quite ever so good to thing under Pendo Shatus. The Pemis ever come Ningatati. The Carsanji ran to Perg a banjo pigeon near it. Riva, the jink ring there, put him sort nine. Hakbar tu karsana mirika penju jindi cha jisan jindi sa tuwa wadi cha ala shpet nivwa tuyang hali pet cha shana nga rang di tuwa nga tu nyan di chabzen jindi rar tuyang diwa ane chik pet na tabo sa juwa wadi kya na ki tam misi ki samu jindu kondzu haku cha oo mii samu rar tanga tuwa si samu rar toli ya tati kumane shuk chamba tungu tu ane kyan chan la kshanyan ki gyurubay tanda piu da Aho tando kien shirala gyurube tanda hago duru siriki menonsi nila so. Kien penzo la gyuru nambe, tena kien tenwa la gyuru nambe temu jindreta. Shibu yorda. Nga dhamna chik dhudu zang, dhamki lapa chik dhala ya, nga ta dhudu di yu, dhungu chizo siri kanki, uti indra yu. Ani nga kurang dhanga jim dhudu staga se nye, di lapa penzo kanga chik chin dhudu step kar kar dhudu da sir chini nga dhya longa, dhunga na gangba dhudu shibu. Tegwanan de kyanga shidu. Di mi suzi chadam bama kanche. Di ju jola kanche. Shega nyi che, ngay tsal kilesho. Gen tendala kirayin besi yin chebe. Wata nye hangsan resha. Nganzu titu tanda jajo nani yorwa. Gen tsamla, gen yangzongla. Dene gen lundrula, gen demrila, gen chagbala. Da kunzu che zang. Diyubzi. Bet mingde. Chaya, chanza kurang ku chik kushan jolo tinda sungu tu. Tidu kenti gila shanyi di tia sumungda yore. Ta kyanla paru chik thoma sung karche bura sija simra chik tu. Dindra ki mii thona tu. Ani tidu nga temur kasha gyurcho di nalo li ya chik khanda si. Da di chaya bas. Chik di dindra sik tu gege na khanda rito si. Kurang dagzin liu nga di chu yon che kunzu Ja yu chenpa ya, shu ja tang ngone ngantul ega tang ngone de cheku duwaas, ju ju chung. Che zang di tuan kasi na, lung ting nyen ting, wat ta penma sayo tersha. Ta nye teta pensha ja lung ting ki chum chik shu wa. Nganzo di tu chena ju de uji u shen yuan da, wan chen da, nganzo di ka chondo lo chik chimpare. Chandu na draya lo chimpare. Draya na ju tu mizang chi nan chimpare. Ta nganzo chenri shu guwa re. Pa kien di gore nan di desha, Di rito yuzi pika kesha, kesha mi shivu tab desha. Chanda shudu di ala tik suyo ta suyo to pakin di, di sega mesi. Di juna sega mesi, ta ala tik suyo ta. Nga chirang kama kyo sa suyo nga ju di tsegir suyo to. Di sen di yo marzi, nga rogo mesi. Ta diri sa shokpe ko chos na lenga yu sa, jangda gozu gor ta. Di na chak chak wanda chak su nyega yu sa, ta dindra nyinga yor ta. Wane nga ranzu shirim ma mangzo chuli ya chimi ina. Ben masebe, kunzo chagi yamsir jeba chagadu. Nye bangashen ya dindra donyo. Bangashen. Bangashen ki di bagen chagi. Lungri nangi sanju tumbu tumbu cha shegadu. tu ilak ta iramati ve kun lei tan rin kap de ri

0: cha zang xie gu du di kan zhe jin zhe re si du zang guan da re shi san yu di de che ane rang zhu zhu bo mi di bai chi jia zhe gup zhu gu gu ngwa xin ge cha zang xie ya du pu rang a gyo dang che che zang lung zhi nian zhi si nian di ji gar su re nian sheng di ji dang ki ane jik cha xia wo mi mang ki de za ten zhu le pung ne dan du nipa cher ma du chung zhu ma re sam zang ki samde koku du
1: kena ge song na ji chen bin na cha xia dang ran zu lung zhi da yin zhi zhi ba di yin bin ne teng yi mang zu ki kar su na ren yin cho wa la su ba qi pi sung cho bu ran mi le ge le yin ne zhi ba ge zhi du yin bin yin ne ni kar su ne xing zhu mang zu ka su zhu bu lü du ran zhi ta zhu bu lü du yin de di ji yin bin ne ta de de ge yin ran zu zhang yang zhong ge la ge song su bin na di ko ken zhe ge zhu bu zhe xin na bin na ran zu pe le yin bin de ni zhu ba mang bu yo xing gu zhi ka xie yin sa ma zhu ta ding zhe yin du bin na kar su sa ma zhu a ting zhi le yin ne re lu cung ge di zhu
2: wa zhe
1: 그바 카시에 가르선 공지부 내야 되고요. 소소다 그 가르선 가서 그냥 뭐 좀 좀 지야 매하고 추강사다 자강사 야나 원나 지리 야르사 군세스 젠조인 뒤인데 삼지부 내에 나서 그 룽리디다. 그바 룽리디다네 아니 룽리디 그 초보 가르져서 직 그 깨자 싫어하다 지금 제로스 얘기로 하다 나도 지금 직 소소 신나루지 마기비 그로 같이 tīne tīna nā kuyo kā kārī lēpī rēsī nā tā kī nā jī nā nī gējī sēn kyu hā kū yō rā jēnā sēn kyu yō rā pio kī nā kū sē kū hā kū tē zām tō mā sē kū rā nzō lā yīn pī yī nā nī sē xīn kyu hā kyu ngū dōk pī yā nā wā nā tō kwa kyu hā kyu ngū dōk shē bā lā sō kā kā yā rō ngā jī yō rā bā tī nē tā tē zām tō mā sē kū rā nzō lā yīn pī nā xī jā sā bā mō tū jī sī jū sā bā mō tū jī dīnāne sīchū sāpā yīndi kōntu sīchū kāntu tuyō kōntu tuyō sīchū sīchū chē nē sōsūki lēgā tā sōsūki lēgā chē tāng tāng tē tu lō yuwa tāng chē nā sōsūki yungbō sā tāng tā lā sō bā tīndu anī dīnī chū gulē tātā nyendī tāng lō ngā tō tā jīn jā nyendī tō mā tē yungdī tāng tā tā gu tī jīn tāng kāng kā lō yō mā rā bā khyab kia yē chūng chūng shī bā tā yīnē yīmē tā nyendī tī yīmē tā ngā tō yī tā tī rī bē tī kīm tāng jī lō yō bē yī nā kīm tāng tī nāng bē tī tā tsā kāng jī nā xiān tā kāng kā lō yō mā rā ngā tō lā bē nāng tē tī yīmē yī nā lop tēn chū rāng chōng chū kwa mē rāng chō rāng chūk tā tēng kī rī tā tā tī nā lā bē tī bū kāng kā tī nā chū tē jī tē kī rī bā tī ndū yī tā tī nā jī kī nē tā tē mū tī tēng kī yō rī rī nē sō wā pī sū nā tsō sū tēng kī yō rī nī nē yī mē nē tī nā nā xī shā māng bō chō mō rū chī xī shā māng bō chī nā ngā chū lō wā chī rū yō rī bā jī ndē rī anu thakwa tu kar sun tu zhen kyu mu tin zui ri ta la soba tin zu ta anu tata nga ranzu ta tin da pi tin da mangbu shi na nga zu zang mo ta ka tu pi na nga ranzu lung jing ki na la cha xa wa yin na yin yan po nyan sen yin sun lo tin zu yin pe yin pe yin pe yin pe tata ji ge tu su mui jen ge tin zu ki nga ma yin pe yin mui jeb tu kar re zi na ge bal ki du yor zi lung jing anu nyan jini ta kar ba kwa mu pe di kar re zi na tata ya nga ranzu chob lu chi ku yu cha wa cha pi yin 가르사 롱벌로 카시지레 동조 하면 드레이드 동조 미지 지레미도 년지 지레미도 관계 따가 용신 아니요 하바도 가르스는다 지기 시장 모두 해야 될라서 야 이제 지 선규르 당슬레스나 야 카시엘레가 신다 제가 동행 손으로다 도르디네 가르스는데 지기디 관계 그 루비체니 따야 되는지 시작해 주세요 그러나 하바도 티 가르스나 yin yin nga rato lungzhi nyenzhi tsaba laso ba tenzhoi karichi yin yore zina tata tawada laso ba yu qe nang tu do do jaji kya nang zhunga nyeri xe do tang tang ki si ju xe do nang lhagwa do karichi na nyeri tunzhi tang shu kya buya si do di ni tang zirba ani song gyur xe tenzhoi to li yin nipo zi hachang ki chenpo tuyo yu ba di tang nga zhu karichi na nga zhu xip shu mo kwa xe na karichi na kange ki kin se ri zirba
2: nga zhu tata pe chen te zu ka ta ka chenpo kandri ji yin mi ku ni ji mang zhu ngui nixie na nga zhu biu ji mri kak mama ngui nixie na ta ta kandri pen
1: zhu mi go du
2: go du da zhi la kandri se me ta kandri kala pen kandri thong mi ji ri ta nga zhu leka chen ke ji ngui nixie na ta ta yin na nga zhu jiri na jan zhu dhoti zan ba pe cha jan ta nga zhu yin na ji do zhe gen na ba ta chi na yang nga zhu ji mri ji ma se ne ma ji nung chi da nin chi ka mri ji ba se nga zhu dhoti zan ba ha la zhu ba mang chi wa ka ba ka ba jie chou ri liang mi na ji di san ba che de zhu yang bu peta debo tene ke sambun zuba tene tage gela kendula somna ji tene meba chi longje chona tena lo dabe debe ta tene nyando zuro tene meba ta peta da ngazu yabu tene khya yor ba ta do te ma che sanju ko khune cho di chamba peta debo ta tenza mi re re kala pa no la tene re re yo tene chawe thole ji yondi chab o tara ta sanju ji ting ngoya do ga se ngazu lan sa sa che tene ro cho cho chimbe na ta debo da tene gela namba ke tu che dekala tau jene na chandru do di chap de dekale chinde na che anyu
0: nyama photra le ya turwa photra le chuje me le changra tin je to ji la sia ji angzo ge gyu na sung ju cha che tu chu ki je gong bu zong ge de de tu chak ba nong ti nyen ti manzo de gen gen ne gen ke san den ji la sta cha bre ta de na ka ro ji cha bra ka chen tu ya min du manzo de na pa tu tu tan chu go dan da mo de ya lu de da da lu ya yo 가르치우르 짬바치우르 마치우르 차치우르 가인사나 시름 젠르르도고 다야 망고 요 말해 배서서 차우레 이게 그산디 랑갈이야 사가 말사 그래 사가 사고 사고 이치로 건다 도바데 발리소 발리소 디그르세 두세는 두고레 미갈레로 봐 로타 첸리도 자 공무체 질레스 다 모르네 당라 레오콘께 모르디 야르치오레 모르게라 체지리사 만줄 레고 모르테네 베데 랑가 수수 주주리다 아니 추고니 건숨 찔레야 잠 넙주스 요르다 건숨 찔게 구주네 쇼타네 미게세 상 단세가 고도 동아 데 베제 공리 쭉지 수세레 랑가 루샤 랑가 루버사 땅 아주 드네 베데 디 테라부다 치다 디 조부 조부 고유스 어 조부 기 고르세다 개좀 쉽지르세 만주 고메 잡심이 되게 제자 home tap chin pet jilam ji du seng shang chin ji gan pet ro du ji gan na du so du tan da kul khan du wa kul khan du smi kha du pa da sh du ji du ken ka sa den je shang ni kon lo to re ken wor de nang da ko ya ma re ta pi ge te du shang ge khang ben na re ye je dang min du tan da de chen na tan da ala bu chin po ng ni che ta nye ngu mana cha te nge pa chik te kāngpa nyāmbō cha tīgā nyeze kōp cha nyebda mēndu wāni tīndrā kī tā kārcaro kāngā cha mūrē tīgā chūgō tīndzō āpō tāngrā lē chāka chāka lōmba kāng kīyā yō rē chākpa lē pār cha chālpa lō māngā cha kīyā yō rō gāngzū nyēntrī lē gō nē sī chī cī bē gāngzū mīngā yō mīngā mā chīmbā lā chī gō mā rē bīgē tā chūgō tīndzō tīndrā rē tā kāngā cha mūrē kāngā cha mūrē tī yīnā kāsōr kō chī lēgār tū chā yī ndū gāmbē lē gō rē gē gāndā shā nyē kē sāngyū tū tīndrā chī gōr tās yīnchī mīnchī rā sāngyū gōr tī mā chī gālā mā lē chā sūn kārā chī gā rā sā shirīm lē māng sō gō tē tū gē chī chī gā rā gāndā chī tū tō tīm sāngyū chī 야추연지 런주 정도 많이 해서 죽었다. 저도 괜찮 무리자. 그래서 나 시부리 상 근데 시부 유다가 좀 중진려고 나는 개나 개면 중네. 저 진짜 또 제가 다 제바가 왔으면 저 직전에 단다 뒤동아 녀트도 베스트. 먼저야 디 계동 진제. 자주세 계동 진제 나요래.
2: 나서.
0: 롱진레 니 니틴레 찌 작발레군 찌 콘주 비게 로가 제자 부고 찌 진주 전부 세지래. 미지게 주는 주두고 말해. 난 얘 가르쳐 돈생이 밤을 유봐. 밤이야. 안에 타고시야. 얘 강 밤을 강한테 담. 안에 밤을 비게 또 신자. 안에 비게 전제 든데 쉬워래. 아, 나 제대로네. 즉 내가 전주 걔나 그 맞을 없던 세다. 즉 단데 가르쳐 즉 전수야 망고요.
2: 지치당 토는 아주 추치에 된조다 근데 그 갈래 카보다 근데 지 지류 근데 옛나 다다다 두브는 옛나 르발라 본주 다다 본주 지네 이네 그때도 메게야 닌도다 근데 내가 제 센터한테 돌아문에 제스 예란다 로주 효에 받던지
0: 파르체 그 배우진 마도 창조사디와 말이 좌우를 내가 가르쳐 난데 창조도 파르체 정부 커링스 동아 커링티 배트 좌우 말도 봐 마타사 공을 찍지 들려 드라우 말을 것도 수태샤 들데 산다 소다 비게 제가 맞진다 선주 군전님반 일 달롱리 숭년님반 진짜 백 갱크르브르샤
3: 갱크르브 13
0: 에 13 그래샤
2: 대제나
0: 망조를 잡아 빼면 세진 것도
2: 라소 대제 지레 만족 데돌아 산 라소
1: 哎，伢子就他他干了，去送的嘛呢？都不呢，送给他不要的这些，就把什么呢？干了工作干些些不些？你送到银北呢？除了你自己干了，你心里干的是那通过了呀？干的是，农村人的意思呢？他农村来了，那把什么叫命的？俺银北呢，他妈干的是那是，这个生就给么的嘛？国家都要的，你都讲的，你了，你了的银北呢？你老啥干的他？干的是那。 算就提提对面了，少少些个多。那是。我啥人来？就对于俺说，不然可能是那，你老啥人来？可能是那想不起来个点的多个样面多。对于那年呢，算就个个情少少些些呢，这个多。就对于你都你老了嘞，俺爹来公公了亲。他就对于那将来他都说那种俺做过对的龙井，俺就不记得。现在伢可能是那，毕竟个母亲才叫人家。 在古都银北那个子龙井，他把给卡的是那，地那路啊，走路去啊，他走下去，那三个把人来挤成泥子，给啊，听着。嗯。这咱们都马赛，你卡的是那，提生就这样一个大事，修不改了，提莫过去呢，你卡的是那，这个落来个了，所以提，你那就过来呀，落来那个油钱，落来个古路，你呀古呀的，然后呢，这个呀用的这个卡的是，把人给钱听着么的。 那我让你去俺提过呀，听着嘛的呀，听着，看你确实，个对对的。但是呢，没得的，是吧？家那么大，刚刚开始是那的，骨头个木给别家清查药了吧？但别那条工地里嘛，开始是那，还是那青年领领着嘛，这个意思，那领着嘛，这个开始是那，俺啥啥那里嘛，给开始是那提起啊，他听说听得多啊，他提提这个这个过，给那工作人员呢，除了空卖给对吧？你，如果对吧？就就过去拿去，俺俺做他的。 这个跟俺做的生就给那个几对呢，突然你自己给团购给了，你现在谈不住的，今天给开始呢，得不得不落去是那的，但个几对开始呢，其实都是呢，不对，没这个差劲也不，个几对家里面他开始是那个啥子，就当开始呢也不要了嘛，对吧？是了。俺今天开始呢，这个说说有钱的，原来我们那去得瑟的，就都他们讲，但个呢，原来给他给送的东西呢，我那俺就送着他，开始是不是，后头呀。
2: 别急，别急，清查多啊！那是，听这个干的是哪点？俺哥对对不住，听这些多，对不对？俺哥觉得你都得把你的农地承担的给要了，俺年纪俺承担的，年纪俺呢，他没给干的是不的呗？过年俺他的从他见他天就刚刚了，就忙不就不是这样子，俺就别难对俺他，难把他，俺第一个干的时候，刚刚干的时候，有个血气清查掉了，是吧？听这些，俺就。
3: 本以为荆州东面落定居的我，后来周生可被定制了学。

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lobur chukiji.
0: Chu chudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo gupe chijui, mu chi shuze lembar chi.
0: Mi chiki, zhuyang si, gyangzhu che cho.
1: Nyamzho rinne zhuan ni, ngenji dende, yangcen si ki.
0: Suchu kang si ki, yu ki minan, gyong war chi.
1: Mirikaki, Tunji Yaki, Tumun Kubini, Tunghua Miriki, Sokza Nesa, Tukshu Nesa, Joan Nesa, Jay.

0: Tenyang, Jamie Danzang Shule Karmuti, Sheik Danwan Jinpi, Mocha Seri Yin. Chela, Ramzi Sengu, Yushur Mdenyang, Jambi Hyongu Dinki, Tsundu Zhejena, Rintang Chiwi, Rinchin, Jincha Yin. Chuba Chungchung Yoda, Tengah Lhansan Lhungchen ka Loma Tienzu Chocha Chichi Toka Da ka Chubu Zungbu Tzu Toka da Zoye Tano La Beten Na Da Hiyuan Chungchung Khoyin Di Sansan Chiyu ka Shu Choka Nanzu To Harsong ka Lo Ju Mi Rai ka Gongpa Tata Beta Juwa Na Mugi Wong Toka Dunsi La Chang De Ka Zongpa Po Loma Tienzi Chocha ka Beta ka Chepa Ki Yuan De La Nguyenzin Samu Tawa Na Jumei Chia Dong Si Ni La Zonggu gada gangang ga longda da chaychi na Bidai ga zongba bo chung chung tong tui la Ngarm shunyong me to ga Sun shu chi shin to ga gano da sepo chamo ngang da ga Chinna namba do zhubo chung chung yo da Da song chaychi nian xin ba din na Bui zhong long ching nian chi li kong Tang ki long ching jia xibi lan yi qibi lian qin ti shi Xia la mong tui ngo ki lian qin ni shu
1: Sibi Zhongdam
2: Sibi Zhongdam
0: Lojong Chubo Chomo Yoda Terangka Sibi Zhongdam Shwechi Du Chun Nung La Xiong Kata Ma Zoto Ka Zhong Tong Tong Ma Chi Shwechi Yin Nyamaje la, wamo to, shonka ni, ma ka tosho ko la, kata yewa na deda si. Wamo ka, ma zoji na, dodo dento cha si, kasi chok ma da tong na, nyobo ma, chun ju ko ru ko. Ma zhu na, ta chok dong nyong shin le si, ta ngoki ma da tong di, jun tong ya do yewa na, zin da lo ma si, ngoki ma da tong di, nyam chung yi kari chi si si. Xiong ke ge wang mo la ge ji xian na che se zhe ge rong qiao ge zuo lou de la nga zhe xiong wang mo za ka ge zhong mo ge nga zhe wen du shen nin zhong zhe shi jia dan ma bu zhe wen du gong wan ban zhe shi ka ge zhong ge nga zhe wen du zhe wan na zhe ta zhe shi mo de tong na nga zhe song de nga mang de zhe de ma ri la ge si nga mo de zhe tong na nga zhe ju pa yu wa mo pa mei chok de de a nga ge mo ge pa pa de xue ma ten na nga zhe xiong mo mo ge meng de pu zha ni ma da chu o pa wo pa nyang mei bi li ge da rong shi de chou ge yi ma qi na la man zhu na da song lan song ni wo ni zhe da yi chu ri Ziwa na, xiong ke ge kan zhang ni bo er chu xin, zhen de xie xi. Wan mo ge, ha zi zi zi zi zi, bao wo zhe zhi de wo ma. A go, xiong ke qiao ri de ge. So ni da qiao ge wo ni ge, ma zhe niao wa na qiao ge, ba zai ta zhe ngo. A nga, zhe de wo zhe da zhi, zhe xi. Si ni, wan mo ge xiong ke qi wa na, lan zhe ha la, wo ma ge wa na de de xi. Zhez ma to wa na, ge bu jie du tong si. Xiong ke ge, peng de, ma zhe le. Zhe xie si. Wan mo ge, ma zhe ma zhe, ku dang hui ma ma zuo chu ri, ta da song ma zhe ma zhe. Zhe si. Zhe zhe ma to si, wan mo du xiong ke ni ge, be ko ke ne ma ge, lo zhang zhong to ge nyo jie du tong si. Xiong ke ge, dang de, ma zhe zhe de ge du. Zhe zhe si. Wan mo ge, Mari mari ko ta jong ma ma je ma sa ta so ma mari o ji si si ga la shong ko to wa mo nin ka mo ba je to tong si wa mo ka a ko shong ka cho ko de do o par pan da ta o ma ma je cho lo ngi bo yo na ta o ma ji go la ri ji si ta si cha du wa mo zhe wan ne pa si shong ka ga wa mo ge ge cha de go cha du ngam ba ge deng ha la ji si ngam ba de ge xiong ke de ren di a ji da sen de dao san ge de ren a ge 맨다 송근디오시 다 시치치세 진슈디다 오 슝크세용 힝거 저안나 히거도 슝크가 강오 섬보마타칼라 맨다 야치완나 다치다시 슝크가 자라제 코가 강오하라 제안나 퐁힝거 젠디 조봄고 요요 이거도 원박가 등라 제자심시 원박가 슝크지용의 자원두 양실 맨다 이하다 장시 슝크가 강오하라 빅시시 리와나 차던시 슝크 마차와나 생감모 자모리스티 타와모흘라 롱르주스티와나 웅망바카 등하라 제시 웅망바카 야야 저히더 로스다 야리와나 슝크가 곰바카라 팅카히종시 슝크 무저 히히와나 파데프자닌가 메요아나 주히시와나 주시 주요아나 와모자자운디 슝크 파 나차세마토와나 카니니 히도 카모카라 둥아가 약크와나 와모 와모 파호조치토마 머시드고 말았던지 동안유여 다효시 나가오마 부자님 그 제마요 맞다도 담보 돈도 여기 좀 뭐 맞아야 레와나 어 진짜이쇼 어 잘하다 나가 강화를 쳐폰도 차호 이와나 나가 모던다 메가 책도 그 책정 좋아나 나 차 잠시쇼 드니니 코가 여기 좀 뭐 맞아 오자와나 我不去，我个看我哈啦，七八百里西熊，个啦，可个吕布哈尼尼，这人不嘛，诺约托杰也连完呢，哦，我来接熊，我嘛，他这些装的那差差么个，我不在你个三码头啊呢，这里，啊，这是这些是那我嘛，我所想啥的。我做起的呢，我嘛也不这么个。昨晚呢，我个夜晚呢，是给最喜欢的这些。这不匆匆的，刚刚我给他软软缩缩呢，讲错弄个，却对匆匆没解释么事。那不林卡个人情没得的，几百米里的哈过个人。可是就人堂顶头个人情没得打不接的这个车间的话的农心跟你爸爸这赢得呢且了跟你爸爸个对你爸点过去谁的跟你爸爸对你爸的打不点过呢你不是都心里爸爸个尊重就尊心凶过去这不穷穷有的如人所说了你把吃点的圆的羊我冬天可是哪他们中农个熊个节目个了的农行融都融个牛日光

Chobanamba, Gongla nga zunyam dunye bi loji zibi lasa si ba di, senpa bu zhaxi ba mo ya, royan ji xinkang lin cin ja senju tanji la po le ri. Da mantu ni lasa liu zhong zar do yo bi senpa bu zhaxi cirin ga kongda nyan do yo bi zhong mo, zhong ma zui bi liru tanji la po wi loji ma ci si ba di, nyan da jinyin guo.

0: Düser Sanjur.
1: Düser Sanjur. Sena ba zong kongkhan zong, xiang la ma la me gama ngay sanjur ro shu yin. Ta zong, jia si xie jie kang sanjur ro yun ni kang ki zubi en zhen zha zong di tong di sanggui bi xie du xie ba yin na. Rang jia ji xia ju ji xin qin tang, ti xiong zong qir ji tang, nub ju ji xin qin tang, rang xiong zong, ti xiong zong qir ji ju yi wara, yu rin ding jia ji, gong zha ra ro xio rong zhuwa, mung tu yun chong xia ju tang. De ma yi tu, xia ju sa gu ji bang ju ro da ji zong qi wi zong tang, nub ju xiong dai kwa ji zong se da ji ji, zong ni ro xio ro zong wara. Gondra

mais le simni tamporting wante me ronk jula yepi zezin che hike guhyu la tene la yon konto hiwashi acha drama la la popi jatan tikki chomato mola popi shashu konyo mape wara ngan jampu ajala cheche tente manoso ngi yanzo hiba hi ngo hichi me geihe mahi kecha te me ronsi non te hiba hi yincho me keton le darke tuenpa ronki chong tsochi yo kecha te njo manzo para acha drama la che keshu tewe cheru songte pomo cheche ndra mazero cheche nga thongde mepa nge hi te cheche lempa chela yin yina yon yanzo che nganzu chemne tuenpa nezo nga to nyendra la nyipu tenzi lanze ton che nyi tsujo luitong shenyo me wente che nyi chiko la seja

ngala yichi kitong. Ngenyi je, chu lhasa lung kong la zawa yin. Labarto, nyanra la jitu tata yon, kong chu la mangpo kheesong hi, njuesim chenpi tatu hyo chindu. Gaja chompo hi na, gaitar shungwe nitsu choma sepo chadu, ngaro njuepa sheju le, yin kong yon mendu. Ge mutu, gaja matuyen para yun zamlu. Taji lar yon. Pomo, chu tata kondu de chiyo, leka kya shechiyo. Tetsu la, rong nondo mepanda. Xie zhuwa mongpo xie tong xiong yong, me ge zham xie de. Aja la, tingi le me bi zhongsi ju pomo chung chung de, nga sa ni de me. Daja che je, dada di ne nyingbu che yo. Dada tawa to la, rong xie che we che tong zhuwa ting zhu zong yong me. Ma gi ne, nga zo zhongsi to, rong to rong li xie de de kep, che zo kempo nyingbo xie de zhong chen nong chi. Le ke ta xie, to chi je ta xie de lo xin zhu ge. Ma yung ma tu dada ge kar, tana kun ka zo de mong zhu ka me zu. Dedu zhongsi la lo ma xie, zhongqin nong de ma xie ba che ne, ta lo lang to nro ge ba so. Cama nga zo zhongsi po me lewa yin jire. Gangtara nga zo zhongqi wa tong, ngu yo ba zu demo nang ne, tata yo ma re. Dadung aja la, che je gen nyen ra la, nga tupi korsu ma na. Nga tengi yang zong ta ma re. Gen la kong ma zangpo xin pi, kun chu ke tuji chen chi zi te, kong zhobo yung gire. Ke zhongsi nin te te tar xie. Mö kekya te aja dhwema la ji kwa tong ngô tre tu yu yin. Pomo, chwe tong pomo lanzi chim ni tuenpa ni zong, chwe nyi je kor goji tue ju ma yong. Rong tong dawara pomo lanzi yong tu tini zong mayin tini jatar ya song. Nge zazo nyi je pomo lhasa ro yi za yong ni ma yong. Toma ngari se na pomo lhoda la kya kong ka hya yu ma nduk se, tar tsuwa song yong ni ma yong. Yon gari se na dhan to ar kan ka hiyag mara pomon drabo ki tong xiong sewa xin, dhar song. Je so kage che chandro mon drawa xin duk jeba xin. Nge nye genko nipo chandro lo komo yuk to pomo zade de chow ni ma yon. Yon lali se na matsong jakin che jana ti ta jari ch namar zong pare se. Gari se na jaga la tri pare se. Pomo ta naupi salan ju lan ki. Yon na ngome nam la puram ki. Gantara pomo ko la ne cui kya yon tue ma yon. Tui tani zong nyanda la kong yuirin kulong ki nyong te trashi teni ma yon. Nyamo shala mando, semo nyingu maku para

0: Si dang gong jie ding tam na zu dang, ni dang lü yong xia zhu xuan lam dang.
1: Ni zhe ding zhu ni zhe jue tai suo, di tang lang duan lin qin de ni lei.
0: Da da xin

0: Lula dewa tang semla ganang xiongna deshi yin. Deshi topar ndena detang la zhenggu.
1: Detang guna seishue ji banglang ma noa xi gu. Seishue ji langdur ma hina nga chui ling qin xun tang.
2: Senga nang ba zuo. Tata cheche singe ba na pejon lungche nyinche lekong kongke lungche cha deton langten xipa lechintere. Xiangla liye xe singe ne, matene nga zo lingchin singe roo.

0: Tari dawaan di ki dabdaal chansu na, dabdaan jamri dao. Tene pöyda yipa ki tsipa chuksoam ni, pöyda ngapa ki tsipa chuksoam paila pontoot chokana ki desi na, pontoot lor ki dao. Tene hingro mangso ki yegzab gujik doibzaan rup kusakota kawa chayadu chungzi intro. Uyudzaan loje hingbu sakota kamsi tsadong pabar di, suyuti ta nuyambita gila hongo sogu rize dao.
1: Rizhi, tsi nye sum, che yi ngacha ngani tsi nye ya, che yi ngacha sum pa nima na zi kwenka. Gung ma to dawa shibu deji do jing te me bi, ngapa keru ji dawaan se. Ngagulho, simpun no ni xeadu dejri jo jay zon ni do hachin no de. Nangla, lo no uo kangla ni, yelam xealho, pulu tu bi ci la ci la me zi kuenga. Deno ina, ci nye sum chi ngacha ngan ni, ci nye ye chi ngacha sum bar nima na zon da nina je ke xinga.
0: Tene, da dawa riri la, jitan saa ju milangu gen juwaan ka kamke che cho riri dao. Tene, pyoda yipan dal chansu na, jia la daan dar zakar nam, juwaan me chu long suam je, kamar ju chiwi. Yo jie, nangkur chiya chaji papsin rai. Sebda ci chunga ni pasang chen dunsar lakpa nipi ui da xajayi to chachu tolong chow. Ci nye gu ni lakpa namri kamar juye rin xajayi to nangkur chiya yang chachu rin duxi. Ta dawan di zata kama gi jordan rewe te la ti ni jie na chapa gi papsi tindang buri zi dao. Ten sebda ci chunga ni pasang chen dunsar lakpa nipi ui da xajayi to chachu tolong chow gyut. Kantar dawa yipa tiki chachu ti tindang buri zi dao.
1: Ni bada yipa ka si imba ci gole xina la ci pa ye nga dun ju ji. Juni, Jusum, Juju, Juji, Nyehu, Nyehni, Nyehsun, Nyehna, Nyehju, Sunju Jijikola Yinzikunga, Takunga Beda Yibaga, Dahindo de Husargo, Shamla Drinker, Zakatijokola Motichina.
0: Tene, Tatranki, Zakatibiokina, Trena, Pumeta Ludawa Yipi, Tipanish Dun, Jidatuki, Tijuni, Riza Pasa, Kama Taker, Junchu Salon, Twichi Doji, Jovakaza, Ponto Loda Hachinu. Tere namgo ne pahami namgo ri. Nga ro chusu jio tan shiru chusu nga pa nila dosu tan saam kail. Saan ni pyoos nyekyu ji za penpa njongchu saame. Naan ni pyoos nyekyu go za nima njongchu meeni. Yeni pyooda yip namga za dawa njongchu saachu. Tendi pujo loto kyu tsar.

0: singe zhou bu nan ba ting di bei jiong long ting ning ting li kong kam ge long ting jie nga dang ni ju bi xu lan xie bi le jin nan rang xiong jiong jie nga zuo le bian zeng men na san zhi la dang la gan de ke jie jiu dou ge jie dan ji tue xia di cham de nin ju zhi jin le jin di san gui dang zong ji ba cai ling duan zhe dang nian zhen xiong qin luo zang xie de xie xie qin gui nan qin cai wang ba zha la ji yin da zu ma cai xin
1: Lordin Juming Ang, Dun Qin Xie, Dan Jing Yabu Xi Ti, Persiong Ga Junji Tu Ni, Persiwe Jindra Tu Ni, Lordin Jindra Nga Kowar, Din

0: Chubu namba tsuo, dirangka sejito rilin cincha nandun ka tangpi no, luki ka jega ge tse ngu juendo dushu jingi. Tangto nyingje dinbi luki dita ka ge tse taburu cha cha na, go lawa ta ngi diwi ka chi ju dinyo. Ya xanla zhada xuebi luki dina, cincha damu xibi, ziban jayang dungi luki dinyi. Nyingje dinbi luki di zi cain dandri jingka, gangar lamu bumu la, bungi cincha damu yin, chung chung logu tsuru yin, Zebi medu turuyin. Katsara zimu hiya yin, chungji tapu gyoya yin. Kawi bumu zima la, bungi senje damu yin. Gana hindang hiya yin, dona meji donsa yin. Chachung meichung kosa yin, ziwin za yin lin ya yin sa.
1: Ya, dashangzo, gudurlui pe meste,

Zhubu namba tsuo, xiala zhezhe xuebi luji di ne, ziba nobu sanzhuo ge dungwi, ga zheng jing jie giwi xinyi xiba luji di yin. Luji di zi cheng di zhe zheng ge, mui na qi ni qi dan chi. He rei ji zhui mi, nga la wi nang xin, pa man zha wi xiang xiong dang, zi guru yu ji, nga chur jiang. Giwi xinyi, que ji xiu su, lu di lin, ma rung deng ni, qi ji tin. Mu qi yin du lang ti la, wi nang xin. Lang cu da wi chu ge la, lang nor te bi sin chi ji gen. Giwi xinyi, qi ji xiu su, lu di lin. Ga zhen qi xiong, nga yi gen la na. Xiang xiong di bu ngi sin nang zhu. Du nang yang qi ji ga zhen ji mu si. Giwi xinyi, gu ci yun zhi mu.

0: gebo ta na hi zhe zao de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiao de ngo ni xi li nong le chan chan jin zhu de ni zhe ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ri mo ta nao ji lao ri ni
0: ta mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta ta chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mo zha mo ye zhe zhe yo de ta dui mei nong chong la ma dong yu xiu ta de li ngo ni xie xie lang ko nan zhu
1: ore ge mo zha ji de la jup sing go mo chuma ge ge mo ta tong nyo se ji ju lang ka ma se de ji na ngo yin da la yang se chao ri wo ho yo ba zu zu ji ta mo nyong do sang ta nga mo ta tong to ma da ta te le ge mo ge ni ji ju lang ko bi pe du re
0: ji ji ta nga he ge ge ge chang bu de ji ci yin zu de ngo ni la sang zu re
1: ore ji ji ji bin de zu ko yo
0: ko ya bu da
1: ko yo la ba zu qin bu me yo wei ji
2: 창미 체효 점유 카임 제체지 나이 체효 점유 진지 쇠나 장주 더지어 강충 베비 닝코이 비지어 초메 초위 세마이 버나 체위 초친 체효 점모 난카 살라 롱위 냥낭여 초모다나 뉘지어 레이층여

0: Dering ge doni.
1: Dering ge doni.
0: Kasang tunbie changjin na, Dering shongwe sanjuli.
1: Mangji dokur kesa nam, do du cesun deri hyo.
2: Dobo namba gongka zong. Tiendi pe jong long chi nyitri le kong kange long chi ji Dering do ne jibin lin ceno. De tong me do, san tui jen do yebi go tang.
3: Yan long sa ge jimur, per ji ji namba saba ngun bi kor.
2: Pyoche lhenshin nhine po bhi shibara. Jahe rongshu shibi, lhaje shanshu, lhasa bengu tsu bhi gu.
3: Chantar zhongje ji, qing suru zangbi, xue zang shongji, hiu qiru dungi guru so zhaje shu.
2: Zhobo nama, dhe tong me do, san tui jen tu yebi gu hiu ju yin. Nyewi lo xe ri, rongju ji, chwe ti dhe tong kongto ji, tang zu shu do le gu ni ga, hiu jo jo tang chu shiba tang. Xue zong zu shu jun tu ting sa ta tong ni, me ji la za la, zun ye tang. Mechi rinne je xeja lo yo, xia yo nangyo leso donwa je xia jo titian xe batang. Mangso je gyanko che xine ngon zu batang, mangso loyi menci sa ne jo che xe de. Mangso je mechi nyongli leso tong ne, biwe je chwe te deto xia yo ke jo che pe je do mangso la pe ndo bada, gondi nudi donwa je xe bada, zhongkwe che jwe do biwe je che jwe dinbi, ye zi mechi xia yo ma la, rao zang chao yo bari.
3: Minchu hidi manaye, cho zhe nangbi, bie shu li dun rika ka jibi reje ki jin, bie jin lu jin min kang songbi, mei ni cinga ge min ba feng xiang gi, ga chur qin bi, zhu bi min zhe dui mu gui para, mei hi la su xiong wa tong gai, ga li ta da, jia dara yu song hi, song ba dang. Min bi du jin xie ge, to zheng chu zui song para, feng xiang la, mei ni cinga ge, zhu ba hi ge min zhe la, zhe ya ge ra ju su bi jin ji, mei ni cinga ge, ren yin, xia ju xie gui jin dou jibi, ka bar hi, jo wa zhi. Torrenso, Lassi Jutsi, Shishudu, Chumi, Chapi, Gosun Junguji, Jungan Gotu Jawadan, Fungsangi, Solon Mandangi, Gangan Tada Chisi Sidi, Gondan Jubi, Hachu Kantu Shuni, Solon Kang Kakinguji, Hachu Singu Zobaji, Chutu Nisunji, Hachu Delanga Lejo Shuadan, Wangzi Sini Tinkaga Reji Kijin Liu Ji, Shudu Sini Tinkaga, Nitu Shuju Lidu, Pinsun Tubinga, Lejo Siyo. Kabo tsinka ge reje ke je zhangwan po yi jang, hya jue jie gani da, nian ka hajan qi wii. Jung yung jie, go ti zhen zhang jie, zhen ni hya jue toma, di lan nga le zhu xiong yu. Ga zai qi wii hya jue re dan zhen ba le zhu xiong a dang. Di yin, la zi saba bar tui ba na, bue shu reje ke jing cu, zi sun ji la zi dang ka zi ta mi la. Bue shu reje ke jing cu, bue ji ma ma la, ni ki jue bing gin chi sang ba, di wii cun ju yu.
2: Na chu zhong qi an do zong. Tsoma lakiyang, zhongzo sunbi sabami yetong jejian yi simba tang, nao hii hajang zhong hii. Sanye degi mongzo marane mara, shu tsone tsowa xieji yubi. Dene kato yin la, nrenru yo ta dipo mi. Dengara sacha diri, menba tong me genba di, mongzo meba tingka la, shir mechue shibar shuiga, dewe ta dipo mi. Yina yong, nao ju zhongzi rinbi, nguye mi rinne hiu yong, andui so juin ji bie ji sowa ribara, Mubo zinjaram chi, junzi pa mara ngamba, ojin jimi, degara junzi meba sheba yunji, netsu diya ri.

0: Sengkena pacho kongkamsa, nga lisi zo joan pa hiran namjaye. Tata linje ni sengko chukpanda ne, pyojo longchay nyamchay le kong kankwe longchay ta pyojo bimzu kankin nyamnya sebu, changbu yang hebu lungro lisi re. Lisi gomene na pacho nalchu dungpa chere dhandu chungwa la papu lungro. Murong shana pyojong ki lisi tangbo tsempari. Tarengi lisi ni na pacho murong shana pyojong ki lisi nipa tsempari.
1: Kang

chal nye tong jame cho me chik lo yag me dawa chubal faransi jasa pali ir kongzo a chebe nyamze jaswa lobzo ceri rinne zanzu yag sum so jibe tondu toal rangye yag ngar zoga ling tu dingi tong lo lenda chen suyo chego nanga pa dang tuyong chung kare ta tene nye tong chu lo la ane jagab rinbe mimi rinne shusha ki mini shung nanga wala ling tu di chwe pare nye tong gu lo la ane ling tu dingi nyamze jaswa lobzo ceri rinne zanzu wang yin lang gang yi ti ju da chab dra a chebe geji mimi rinne shusha ki chan chegi mini shung nanga wala 당하서 링도디츠.

Manda mi bie zatong ge tian de. Su mi zhong ge zhe ge zhu bie bie da qi. Nian jie yong jie zhe gu qi. Yong shi qiu bie zhe yong jie xin kan bi na. Qie le wong bie di mi yi xie yin yi na. Qie jie tu zhe gu du ge hong wa yuan ni. Zhe yong jie xin kan si. Fu wa

0: dana deshe chi sabyon dun yorubi lugar yo.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na chonan la tanpi suwi ziji yin.
0: Lugar la rindu na longchen je yingsan dar pepton.
1: Dani, chela banyam je chowa sabah she jinsi.

Chobo namba, xiangji lo yi zibi lasa xi ba di, chando ni yin bi zho mo zha xi ba mo yo, ro yang ji xin kan lin zi ni ga po yo bi sin ru tan ji la po ni, to san zho po yong wi, mendo xe jin yin si, ta yi di nyan da jin yin guo.

Chobananba, xiang jie lu ji cirin la xi ba di, la sa qiu xiu zong ni tang xiang ni bi, xin ba bo lo zang ki, re go xi ni, pa yo le yo bi pa ma pun qi cong ma la pun ni, ge sou si tang dan xia wa lan zhu yong men du xi ji yin si, ta yi di nian de jin nian guo.

0: This is Tibetan Broadcast from China Xizang Radio and Television Station.
1: Say number to Kunkanzon. Dilin abe, meta lobe, da yibi, tiba nifidi, hilo ni, doni dulu, hila tobi, tiba tusun, riza bimbaji. Jala be, yung lung tin, nitrile kung, kangi lung tin, jinin gonglin, tin, hunda shudu yin.
2: Shamla, kangi lung tija, ni gonglin, tin, hunda shiji yin. Chusu tubito, jala tang, lin tin, hunda, nam shin hunda. Chusu tau tang, kama tutu, ni yusu wida yon. Chusu dubito, Sage Dora. Chusu Jibito, Dieton Lamdun. Chusu Jetang, Kama Sunjito, Bujon Sanjunyanda. Chusu Gubito, the Ringa Doni. Chusu Gatang, Kama Sunjito, Nadong Nijubi, Sholam. Chusu Jibito, Dusar Sanjur. Chusu Jetang, Kama Nito, Bujeloto. Chusu Jetang, Kama Juto, Sela Gatsur. Chizu Jetang, Kama Sunjutu, Lingdong. Chizu Jujitu, Dusar Sanjur. Chizu Jujitang, Kama Nitu, Bujilotu. Chizu Jujitang, Kama Jutu, Riza Mimartang, Pub, Bemba, Nimajila, Gachandu. Riza Dawatang, Lapa, Basamjila, Limandara. Chizu Junitu, Juyang Buge Longji Linsin Judo. Chizu Jusamtu, Sibi Langye. Chisu Jusan Tang Kama Sunju Tu, Bujong Sanju Nyanja. Chisu Jiyi Tu, Derenka Doni. Chisu Jiyi Tang Kama Sunju Tu, Rayonka Shinkam. Chisu Jizhou Tu, Kangi Lepji Lianzin. Chisu Jizhou Tang Kama Sunju Tu, Lingzhong Gunlin. Chisu Jidun Tu, Dusar Sanjur. Chisu Jidun Tang Kama Ngi Tu, Bujilu Tu. Chisu Jidun Tang Kama Jitu, Zanri Lugu Zetong. Chisu Jidun Tang Kama Sunju Tu, Dietong Lamdun. Chisu Jujie Tu, Dusar Sanjur. Chisu Jujie Tang Kama Ngi Tu, Bujilu Tu. Chisu Jujie Tang Kama Jitu, Cinlep Gatsur. Chisu Jujie Tang Kama Sunju Tu, Ngadong Ngi Jubi Shalam. Chisu Jiga Tu, Sibi Langye. Chisu Jiga Tang Kama Sunju Tu, Sej Jura. Chisu Nihya Tang Kama Sunju Tu, Bujong Sanjo Nyanja. Chisu Nika Zaji Tu, Derenka Doni. Chisu Nika Zaji Tang Kama Sunju Tu, Lingzhong. Chisu Nika Zani Tu, Kangi Lamji Lianzin. Chisu Nika Zani Tang Kama Sunju Tu, Rayonka Shinkam. Chisu Nika Zaji Tu, Ningong Galinzin Jiu Zhubi. Sabji Shibji, Riza Mimarji, Chisu Jiyani Jiuji Para, Chachin Shoshir Nyamsu Duzu Yi.
1: Shala yung nang yi lingku ji dong yung wei nang yi hun da shu ju yin. Ma wong chu zhe nye za yi ren, de ren qin mu ba da, nying chuk dan na pchua chang do ko ju u jue dan xiang ju. Yi ga zi rong chi ji lu jue dan lo ka chong chi ji lu jue do, cha ba chung chung bai jue dan ya na, ka wa chung chung bai jue. Sa cha ka jie la cha ban zheng bai jue dan ya na, ka wan zheng wa bai jue. Me do zong jie sa bai ma wei sa ku la, cha ba qin bu bai jue. Nga ri dam yi ga zi rong chi ji xiang ju dan xia ju. Lasa dang loka chongji ji xia ju. Tiangdo kuo jie lo ju do nang mo ni ren yi cha ba chong ju bai ju. Yen da sa ku la jingba mong kone ren yi nang mo ju ren ga. Da dong song ni mo ba ra. Nying cha da nap chua cham do loka chongji ji lo ju do nang mo ni ren yi cha ba chong ju bai ju dan ya na ka wa chong ju bai ju. Sa cha ka jie la cha ban zheng bai ju dan ya na ka wan zheng bai ju. Me do zong ge sa bai ma wi sa ku la cha ban zheng ni chi wa ba bai ju. Nga di dang yi ga zi rong chi ji lo ju, lo ga rong chi ji xia ju, la sa ku ji xia ju do jingba mong kone ren yi nang mo ju, sa cha ka jie la cha ba ta toro bai ju, yin da sa ku la jingba mong ko ju ren ga. De ma qi, nga di dang yi ga zi rong chi ji no ju dang na chu ku ji no ju ji sa cha ka jie la la ba qin bu ren ba dun yin yun do jie ju ren ga. Xiang la yong yu ji zong qir dang chu ka ga nan yi hun da shu ju yin. La sa la. Namo ni ren ye jinpa mong ku jo ra jue qiang zhang jue yi ne li guo ba ra. Karu qu la, qia ba chung chung bei jo ra jue qiang zhang jue jie niang zhang jie ba ra. Sang zhou ji qu la, qia ba ta tu ro bei ni ren ye jinpa mong ku jo ra jue qiang zhang gu niang zhang ni ba ra. Nap qu la, chapa chong chong bai ni ren yin chapa ta toro pe jo ra zui qiang zhang su nian zhang ye ba ra ba yi qu la chapa ta toro pe jo ra zui qiang zhang ju su ni li guo ba ra ni dong qu la jin bo meng ku jo ra zui qiang zhang ju nian zhang jie ba ra xian ge ka bai la chapa chong chong bai ni ren yin jin bo meng ku jo ra zui qiang zhang ga ni li guo ba ra ge ji la jin bo meng ku ni ren yin chapa chong chong bai jo ra zui qiang zhang li guo ni li guo ba ra bu shan la jin bo meng ku ni ren yin chapa ta toro pe jo ra zui qiang zhang su nian zhang guo ba ra xian zha la chapa ta toro pe ni ren yin jin bo meng ku jo ra zui qiang zhang yi nian zhang ga ba ra am do la ga ma che pe ni ren yin chapa ta toro pe jo ra zui qiang zhang jie nian zhang guo ba ra dang yong la chapa ta toro pe jo ra zui qiang zhang ga nian zhang guo ba ra suo zong la chapa zhong pe ni ren yin chapa chong chong pe jo ra zui qiang zhang ga nian zhang ni ba ra ta zhi la chapa chong chong pe jo ra zui qiang zhang suan ni an zhang du ba ra ting qing la chapa zhong pe ni ren yin chapa chong chong pe jo ra zui qiang zhang zhong ni an zhang ji ba ra lo rong la chapa ta toro pe jo ra zui qiang zhang gu ni an zhang ji ba ra mang kang la na mo ni ren yin ru cha ra pe jo ra zui qiang zhang zhong ni an zhang suan ba ra zo gong la na mo jo ra zui qiang zhang ji ni an zhang ji ba ra zai yu la chapa ta toro pe ni ren yin na mo jo ra zui qiang zhang jue yin an zhang ji ba ra bo la chapa ta toro pe jo ra zui qiang zhang jue yin ni an zhang ni ba ra xin nam ba ting di na xiong da tong ke na yu na yi li kong ya yu ding ding ni dong wei na xiong da zhi ting di na xiong da lian qin xue cha ra da chuan qi ren

0: ngay chepan tasa shinong chi kata. Kochi san te kasa dagay nongi yinjire.
1: Chiu san na mu pati zinda ari?
0: Ngay ma tongsa yore. Tata ne, jino ki jiti.
1: Ngay jino te toto ari?
0: Huayi, chero nengi nima ari. Chero me na, ngay mumbi no lida yore.
1: Re te, chiu aja kana nyu san roge, san lo tongi re.
0: Ndro, nga tsui lasi me la kecha jendang kita.
1: Lasi mi sunda si?
0: Zhongbo, lasi nchang che kuchu tsuma cha yu pi zhongbo tso re. Lasa pipi dandao tsuma kuchun tong ya re. Ndro.

0: Bala. Chuan dana, tenda yeri dati. Ndi limbe de ko enyo.
1: Manyu. Manyu.
2: Mushulo. Chi ko yin dana chi yun de chi. Nga le ngone yin do. Chi ni hu ne.
0: Gazon. Chi ro ha ko gre. Chi ta lin du sa ngi mu chung de chung de kong re. Chi ju za chung de ga re.
2: Mushulo. Nga chi le ngo so chung bo chi. Chung kong de. Chi ka. Ni a ke ni ma yi re. Nga la yong de wu yi re. Chi de na zi zi chi ge de. Chi yu ma re ko re.
0: Gazon. Nga chi le chui ji zi chung se yi.
3: Hey, hey, Sikazana. Hey, Nimana, Cherang Akari, Redi, Mushili, Anni, Duroyari, Redamari, Cherangi, don't put that.
2: Pong, I'll put that in a mirror. Yet, Homer, get. Tali, young Lanchi, people more fighting on a Nama Tayuri. Read the Musu Gassach one day. Ni Namo, Toti Chiri. Tadun Yajapa Kundus and a Kayanri.
1: Gazon, Chimusula Jemange.
2: Why, Nia call a jerky tittle. Nia catch a tumble. Nya, chè rong kò tòng rù mòmò, kò mì òpò jì mà rì, kò lù bò jì bì xiòng kì jì rì, chè kò tòng sòng nà, ngà xì mà tò chòng rò lì kò kù.
4: Gà zòng, nè zòng bò xì xè, mù shì lò kì chè là mà nì kà yù xè zì rì sòng nà, chà kì xiòng kù zùn dà tè njù hù tòng, dèn bù rò rì. Chè njò jì mà lè nà, chè rong dè bà dè tòng kì ngò gò gò xì mì lè kà dù, chè rong là pò kì yè nà, rong gò xì rì tòng là dè hù.
2: Aku lalu demo chi. Ni jing ai xiang ken zu dong san ne. Che zo la. Na ga zong. Me kong chu ge ye me ngue le xie ji tao zhe yi.
4: Hua yi. Che mi ho. Che lin bu ki ko ne. Ni dao ba ka nan zhu bun du le yi. Nga zo yang zo ge san mi cu xin ra du dang. Che ngo cha me ba. Che nga kong chu xie ju le yi. 却迷糊怀疑去看了你迷糊